Adu wuso wabaya wusa waka na pamuo hey sadia na semtia ah woni atania adu wuso.

Israel, nti nyame ba ene da ewutie me. Sa won so beto ho na won twen awurade. Won pai bom na samne akom jinimu a. Won so so awurade ba sesa wudin na wadin kwani.

we a ya mi ko ko ti sa me mi. Oh Jesus, Yesu wasam sa unin kwabodo sa ye Judea o ma komo ne ye da wasam sa unin kwansio ye Judea su kwam pa wo ma bi ne me da. Tina na dai me ton sa frose papa ba yai de wo wasam awura de yai me ko sister me nyine

Yesu Kristo no ne din ani Jesus. So obra so tele pa na ho ba bi fa. Ni ame kan fo ni se me kan fo Yesu Kristo am ma o se. Yesu ma ne nye han e wo akoma ni. Na sa ba ne pa wa bra bo mo a. So me ni ame nyina e be twan. Na ni ase nyina e be ye ye. Pa wo to ya wo nya ko pa so. Ni o ti ase a wo an sa tra. Na o hu ni o ni bi e mo pa.

me bien. On the floor, yen yin ayo yo kwan. Yen win na nwa ben yen wa bra kwen mu. Wa a fin mu. Sao ba miyen wo anu nyam. Nen yen wo ka yen o. Yen wun de sa. Sao sa wo nyan nyam yen wa ka sa ma wun de diya. Na wun sa wun yin ayo yo kwen. Yen yen wa to wo so. It's your

ya hon senchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se han yo wure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa o de ka won ani chira won se se ni amu ji di atia no enya sa mamu ha meti sa na chresem ni se emri bi na yesu richa mo any friend for me no be bad in cheno amu bi sa ni se huye mo boy david ba huye mo boy david ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu a ni se ani owure ya jiji o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa o de ka omo ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di ni mo nkwa enye sa mamu mesi ahwa no hu na de amnu mu hwa e ade a ti sumpo ah